0: Vous êtes sur Radio Grille Ouverte. Il est 2h.
1: Nyonjoka agwa yo dana kase udai nasa mdao no ne kisisara kewe monjanula marfit pitaka kiawet ne umanja kuila umbin ne wawaje kagaki na on pas goa atuinam kangoje ne yodale odana plaka megasa wagaki na onje kise kisan bae skial non ba ne kanwa odachu ipita kino baen ta ta ulit be Kitangin, nika paskwa uga kakinya on, ni we mon manhano mag, dekan niya tumila lokan, mupitao bagok, maamili we manhan digna mito, idam ni digna si tos woman, ni si almo longo long, ni si sangkito kasi na patong yak. Tasitano tawana patangi kito kwaso mamili biya nigno ji wanaska wan mamili win basak ni atu itali wanaska wan idam ni mle kiguna idam ni wujo kamgun kislamsan ta pitai ta mle ksano idam ni kisisan bansi ananana tamia kono da kan kman hanu ma ke dam ni dina no ga yo ni ji me yak da ko me to pa sin ni dam ni ta me na no be claro ka no ji wa ras ka on ni me na so pa o se ana na ni ta na be ni ma ku pa no pa da to pa o ska so pa o wa ni dam ni da ni sa